0: ni ahonhom a
1: abraye ni ahonhom
0: ba bia moti ba bia meti na mo sai ni ema ba bia meti na mo hia
1: ba bia meti na mo hia
0: ba bia meti wa de na mo hia
1: ba bia meti wa de na mo hia
0: munyuma ba wie yo
1: munyuma ba wie yo
0: yesu mo jansa munyuma
1: yesu mo jansa munyuma
0: scatter by fire
1: scatter by fire
0: scatter by fire
1: scatter by fire
0: sampa wesi e be bone dendende pa